0: Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jalamba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: You're tuned in to Bay FM 99.9 on the Morning Eulogy Show.